0: le gbogun looto ko ni bori e
1: amen
0: ogun osan ko ni bori e
1: amen
0: ogun oru ko ni bori e
1: amen
0: ogun to ma nja won bo ni leta ti bi o ko ni ni pa lori e
1: amen
0: ogun ti ma pa irawo ni ibi ta ti bi o ko ni lagbara lori e
1: amen
0: ogun ti ma nja won bo ni

0: ni agbara sa gbogbo eyan omo olorun te wa ne bute meta get ready ola ma ni agbara ma mi si ri owuro dola mo ma fun eni awon ise kan to ma se to ba nbo ni pade lai mo so fun pe ma fun yin ni mantu ma de fun yin ororo lagbara olorun ma mi se ago meri la pade ne bute meta e te o bayi loruko jesus lora nu gba mo para se lora nu gba no ko jesus lora nu gba mo ni ko lora nu gba aye mo ndanyo duro aye mo ndileyan aye mo so pe o ni lo aye ma ni ma koja iwo lo ni gba eyan gbe igbese to ba ti ni agbara be eyan ni loro to ni agbara e ja wo we mo iwe mark yen ni ori kafa ese kejila ati ketala mark chapter 6 verse 12 and 13 Chloe
1: won si jade lo
0: oh yes
1: won si wa su ki awon eniyan ki o le ronu pe wada won si li opo awon emi esu jade won si fi ororo ku opo awon ti ara won se alaida
0: yes
1: won si mu won larada
0: e te won si mi gbogbo aisa ti ogun to pago sara e mo pase e jade Jesu papa o recognize the oil o fun awon omo yin ni ororo nigba ti won jade lo emi na gboro fi o sile ma fun e ni ororo ti won na ma mu jade mo so fun e pe osu yi fani mo gboro fun oni kan ti won na gboro mu dani o na ni ororo ororo kan be o pupa resu mo pe keji ni breaker oil Hey, ta ba ri agba to lo ni lo abi to dile mo palace ina jo waro oh my god ina jo waro in the name of Jesus now we look here Luke chapter 4 and verse 18 Luke chapter 4 and verse 18 Chloe
1: emi oluwa nbe lara mi
0: emi oluwa nbe lara mi
1: nitori ti o fi ami oro yan mi lati wa su iyin rere
0: yes
1: fun awon otoshi
0: yes
1: o ti ran mi wa lati se iwo so awon ko onirobinu je
0: isa toluwa ran mi niya o yes
1: lati wa su idasile fun awon igbekun
0: oh yes
1: ituriran fun awon afoju
0: yes
1: ati lati jowo awon ti apalara lowo
0: enawo soke mo palase

0: wa but to ba mo bi ti ijo baba se bi oba wa ni agbegbere jade bere lowo awon eyan mi o le salai gba oro meji ma wa ko yin ma to yin sona be se ma ri ise to ma se bo se se ti won oba ti ni tv ni branch to wa egbe ti le yin dani connect pelu mi oni ma ni agbara mo ma ba o soro ma de ko e ni o ti wo yo se o gboro ni afani lati je ifa ki o si to pari to ba je agbara kan lo wa lona an lati break e mo pa lase loruko jesu wa breakthrough
1: amen
0: wa breakthrough
1: amen
0: ko to breakthrough oni the breaker oil radam kalim gbogbo eyin ti won da duro loruko jesu lo breakthrough
1: amen
0: lo breakthrough
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mama je pariwo won ni odun mejila la won mo ti wa nle oba sugbon ko siwe gbelu odun mejila gbako mama yen gbegbese o need the holy air.
2: Hello baba mi toruko jesu emi na ti leri o eri mi po tin ba ni ki mo so lati ataro ti ri o fi su mi ni fi kan pe meji e se o mo leri o eri ayo ni o ya 2005 mo gba sodo yin pastor lo mu mi wa peke ba mi se prayer fa awon mi ti o wa ni oke okun e si ba mi se prayer fa awon mejeji ikan gba ni lasiya mo ba to wa lu fa ape ni osu to lo bo wa so pe wo olorun baba mi se bi oba ma mo ton de loni yi o mo ba se ko ku ni e mo ba se ni ba ya da ba ko ni 26 27 ta ku ni lu fa ape mo mi ba pe mi lati on the 90 nati la ma fun ni we gbelu ti mo fun mo ti gbe mo ti sagra sagra sagra mo wa ni osu ti mo wa ye ogodo ye baba mi ti so fun mi mo ti lala mo ti ri pe baba mi ti so fun mi olorun ri pe baba mustafa e mo se o bi mo se po ni lu fun ape ni 26 ta lo ta de 27 omo mi o pe ni ko sa ri nkan ko sa pe bawo ni se won ti fun oni ah mo ni loruko jesu baba mi se bi oba mo yi poli anu mi ti e mo ye ti mo fi yi inu mi sa ndun de ko mi sa so pe baba yi o se fun mi baba yi o se omo mi o pe mi ko wi nkan kan bawo ni mo pe ko su message ko soro ko wi nkan kan mo sa mo ni mo ti gbagbo pe yo se temi lo su ni mo se dele le mo wa ori oka mo tun mu moto re mo tun fira lo se lo su ni osu yi ogbodo koja osu yi ogbodo koja bi mo se dele ti mo lo Wednesday ti mo de ile anu ah ti mo de le bayi tomo mi se pe mi niyan lon di 30 osu to lo ah lo ni won ti wa fun mi o inu ile ni ti wa fun mo ni mo ti so pe inu to ba lo lon di 90 ti mo fo ti n ba lo lu fu ape won wa mu gbe yen bo ni won fa fun ni gbe yen lo ba ke inu mi mo yira mo yi pe ese o baba mi ipe yin da mi loju o ese gbogbo ogun aye mi te ti ba mi se mo dupe tori ngba ti mu e mo yin ah ogun na mo le o ogun na ki se nikan lo mu mi wa ki se nikeji lo mu mi wa mo kan gbo program jo na ni mo sa yin na ni 5 o'clock mo sa yin mo se bi mo se gbe ti mo se gbe si ibi 5 ni mo se gbe sibe bayi to ba n gbo iwo oya yi adura re ti gba ogun aye re si ti se mo ba ka mora ah mo ni baba ya bo wa mo ti se mi ni mo ni bi ni mo gbo lo latoni lo ti mo se n gbo lo niyan jo keta re bayi olorun lomo yo mi mo de wa si isowu ti mo wa isowu akoko mori yanu mori yanu mora anu mori yanu mora anu kon ah baba ile mi omo tele lati jo na bi mo se se mo tun wa lu fu ape olorun ba tun se yanu igbe egbe lo to ti wa be lati bi odun mejila awon mejeji won ti gba we egbe lu ese o ipe yin o ni ku eni fomo se se ran ti eni faya se se ran si eni fun owo ni fini se se ran ti e mo lo e mo bo ni ipe yin daju lori mi mo dupe mo yin logo mo logo e ba mi hallelujah o baba mi se bi obo ese o ipe yin daju o mo to leri mi te ba ti se gbe isi afefe ni to so mi ipe ah eri mi po e ri mi po e ri mi po e ri mi po e se

0: ti enu mi jade wa dide
1: amen
0: ah mo ni wa dide
1: amen
0: mo lo ma dide
1: amen
0: mo lo ma dide
1: amen
0: agbara to ji jesu dide kuro nu opo ko e agbara yen ni mo pe bi iwo ba gbagbo nibi ti a si ogo re si loruko jesu agbe dide
1: amen
0: gbogbo agbara to sa ogo re logbe mo ba won wi olu aba won wi
1: amen
0: o ma yogolo
1: amen
0: ipe ati majemu se ran sey o ma da ilohun
1: amen
0: ororo ta dale mi lori o ma tu osile
1: amen
0: o ma fun breakthrough
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa ri ona lo
1: amen
0: wa ro na abayo
1: amen
0: omo ra

0: more ti alaro yi o ma ni agbara sa e wa farabalẹ gbọ mi eyan olorun to ba dago mejo ni asale Nigeria time sori asale oni to ba ti dago mejo a fe gbadura kan lori Facebook jo tori olorun mi ma country to wa owo to ba tobi ju ni country yen mu dani oruko angeli kan mo fe release e ama gbadura yen leni ama gba lola owo e oni na o eyin te ba ni account tele e ma lo open account eh e ma lo open account tin ba ti pe oruko yen loni ma so to ma ti si owo yen di ola to ba wa di ola Monday la ma wa pari e egbo mommy e so fa won mo yin ti o tin tosi ibi tan ba wa owo to ba to biju ni odo won e je ka wa dani a jo pade mo ma release e ma bless awon yen to ba ti wa di Monday ma wa tikino ma wa pare la ro Tuesday lo fo esa account ye hey gbogbo majele tin be la account ye ti ejo gbowo gidi majele e ma jade
1: amen
0: ilu kilo to ba wa mo gbadua aye e dide
1: amen
0: oh my god mo la ye dide
1: amen
0: mo la ye dide
1: amen
0: oni ma ni agbara sa ka o dabi ka rubi gada ya gananga wana maka felu ka manda juri ka baura le ruda mata kipara mo pala se owo ja ogun adani duro ko faye sile
1: amen
0: e bute meta o ma mi tititi lola o ma sikini o ma mi tititi ni Emma Square playground Simpson Street by Carter Street e bute meta east Lagos Mainland o ma ni agbara sa da ko mo anbe gbogbo eyan mo lorun te wa leko o wa loyigbo one di mata o wa ni sale eko yaba adekole ijora 7 up o wa somolu o wa lorile bariga o wa lapapa ma bo wa lati yule la kajo gbadura o ma ni agbara ago merin ipade abere e mo pe pade yo npe sugbon o le wa nbe ko mo ni testimony mo gbadura aye e ma dide
1: amen
0: gbogbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo sure fun aye e ma dide
1: amen
0: igbe ewo re loruko Jesus ko ni damu
1: amen
0: abukun fun le re
1: amen
0: abukun fun ojo re
1: amen
0: abukun fun aye re
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus o ma ra anugba
1: amen
0: mo lo ma ra anugba
1: amen
0: ori anugba
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: ire ati anu ma to leyin
1: amen
0: ola ati olola o ma to leyin
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: e ba mi ki afobaje ni isanlu oni ni birthday won happy birthday to you gbogbo eyan mo olorun ni selu e ba mi ki afobaje po ku ojo bi ah lana ni wuli se birthday won bo tun ki won na ni prophet samuel adebayo baba authority samojo happy birthday to you gbogbo omo ijo sam e ba mi ki won pe ku ojo bi loruko jesu e ma ri anugba
1: amen
0: eyan mo olorun ti o buku fun account len o ra buku fun account ago mejo ni asale ka pade o ma ni agbara ago mejo Nigeria time lori social media lori ko Jesus wa ri anugba
1: amen
0: bless account e loni 30 3267 0285 Mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni First Bank lori ko Jesus aye ra dide
1: amen
0: wa jenya
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: bless apere wa gbo e mo yi ponu bo je Jesus o ya gbagbara
1: amen
0: oni salai lala
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: koju senekan fi da loju bayi pe
2: emi gbagba le ri ko
0: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church iwalile ni ilu Ibadan gbaremu idiobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi akon filling station ni waju biuri e kan so fọlọ kada pe en lo si church baba sebi oba to wa ni idiobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sebi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode
3: ni alafia block church e ti ri se bi o ba nbe e kan bi pe se bi o ba le nlo ah gbogbo yin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Somme omo yadun e kan so pe e lo si se bi o ba wa nawo be si gbogbo yin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba se bi o ba gbogbo yin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo tan e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba se bi o ba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e sokale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba se bi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada tin lo si se bi oba ah gbogbo eyin te wa ni olun loyo lati olon sogun e gbe okada tin lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto tin lo ife ni koko all two inu be gangan ni ijoba baba se bi oba wa gbogbo eyin te wa ni moniya ni olukoju street opposite ajurosun estate ni moniya yen e ba ti bole nbe ele n lo si church baba se bi oba.

0: wakati yin odun ni awa awa laye ti o se logo to fi yi to fi si lara ability so be pe o ti wa ni ade iyi at you go a crown us with a crown of honor and glory answer lori e laro yi orin ele ti en gbo yen alejomi ona ni olorun ti owo won gbe jade evangelist to yin ani vie eyin ten shin pe wa lori eto ma ni ori ofe lati tun pe wa 0706949300 0706949 3000 tabi 0701447 5770 awon eyan ko tin ki mama nbi da pe daddy lo nki daddy wa Ezekiel Tunde Anivie on she I see mama nbi awon na wa pelu wa lori ero aye lojara akiyin lati koni splash FM e je ki gbe mama wole papapa tori akoko yen sare pelu wa laro yi on je aya rere ninu ile oko mama ni won ti olorun gbe ise iranse orin le lowo yato si yen ise iranse won o tun ta oni gbongbo oni eka kakire lo si ohun to ni se pelu awon obirin awon ti o nwoju olorun fun omo awon ti o nwoju olorun fun igbeyawo gbogbo to ni se pelu obirin se mo gba ma e ba mi ki awon eyan ko mo pe wa mi
1: hallelujah
0: e soro soke o hallelujah
1: praise the lord
0: hallelujah
1: gbogbo alaye okan ni mo ki lowuro yi bi bibeli ti ni wi pe alaye ni yo ma yin oluwa la ba se ti mo wi pe ori ofe ati anfani oni ani lati le wa laye so mo ki gbogbo okan so n gbo mi tabi so n wo mi laaro yi wi pe aku ojumo aku isimi isimi alayo ni yo je fun gbogbo wa loruko Jesu
0: abi e kabo sori to wakati ati splash of fair fun igba kokko lori eto yi laru iseju die patata ni lori eto mo fe ka jo sise die mo pe olorun ma ran yin lowo akori ti wa ni waju ware gege bi olorun emi gege bi iranse olorun e je ka kan ti ewo gege bi omo olorun iyuwo le fi pe o wa lara yi
1: lara titi mi
0: yes value
1: wow akoko bi obirin ki mu be ki ato wonu emi lo
0: okay
1: bi obirin mo gbagbo o da mi loju
0: okay
1: mo mo wi pe olorun da mi daradara
0: gege bi obirin
1: be ni o da mi togo
0: I love that
1: o da mi tola o da mi teye
0: e ma n kira yin
1: ni iyen ni kankan o tun se ase pe o fi gbogbo awon eso
0: really
1: ti aye mi nilo bi obirin
0: oh my god
1: o fi gbogbo e fun mi patapata
0: I love
1: iyen ni kankan o tun seto re ni abalalabalalabalalabala
0: o po gan
1: lati kekere titi ti mo fi wole oko o se gbogbo e lase pe patapata titi di akoko yi ipele yen o tun wa fi aye gba olorun ninu aye mi lati le so wi pe omo mo fe lu o
0: se mi
1: kan tabi ekeji ti olorun si fi aye gba lati odun ti o ti fi pe sita
0: inu mi dun te ba ri eyan bayi to ki are o mo are o de mo nkan to carry elomi a sese ma rori e pe kini yen na ababese n ka won kini kan abese ni ka abese n ka won kokan ti mi fe ma so pupo bi lori eto sugbon won ti ba mi ja oju ibi ti mo n lo gangan laro yi loruko Jesu iyo yin ko ni dobo
1: ami loruko Jesu
0: an lo sinu edada mo so pe ohun ti a le pe ni iyi yen olorun lo fi si wa lara
1: yes
0: it's god given ohun lo fun wa àwọn nǹkan kan wà tá a pè ní purpose ara iyì ni àwọn nǹkan tí ó fún wa gẹ́gẹ́ bí ohun tó mú ká ní ìlépa rere ìpín eléyìí tó fún wa nínú ayé pé ìwọ báyìí ni kò dà nǹkan
1: báyìí
0: ìwọ ló máa ṣe nǹkan báyìí bí wọn lọ máa ṣe nǹkan báyìí a máa wá sáré mu pápápá ẹ jẹ́ kí n wọ ẹ tó bọ̀ yìí ẹnìkan wà bí tó fẹ́ pè wá wòlé láàárọ̀ yìí hello.
2: Ojúmọ́ rẹ̀ o.
0: Ẹ káàárọ̀ mà o. Thank you so much. Hey, so ruko yin fun wa.
1: Hey, so ruko yin ma.
2: Mrs. Osuape.
0: Mrs.
2: Osuape.
0: Osuape. God bless you, ma. E ma ba obo. E ma ba obo lori eto. E segun adupe. Yeah. Eh, si Olorun so pe bayi ni ko je. Bayi ni ko je. Bayi ni ko je. Bayi ni ko je. Okay. E je ki won gbe pelu ise ti Olorun gbe leyin lowo. Bawo ni obinrin pelu kon te so yi. Ki ro le fa? To fi le so iyen awon erin wo lo le rin awon igbese wo le won le gbe ta fi so eyin esege bi obirin
1: ese ma akoko nipa titara
0: okay
1: ona akoko ti eyan fi le so iyen na only when someone is always looking down on him or herself ti eyan ba fi gbogbo igba bi enu ate lu ara e si o fun ara e o ri pe lotito ati lododo ohun ni nkan kan to
0: lara
1: gbe to n kari to o fun ara e o ba mo nti olorun da sinu e gan ko si bi eni to n wo tabi ara ata se le ri iyi yen lara e ni gbogbo igba to ba de n fi oju ate wo ara e ni gbogbo igba to ba n soro di tabi to n bu ara e elomi le ni e ohun o fine elomi le ni e won ma so pe
0: kini kan se
1: elomi ani a ma so pe won ni wa
0: mo
1: de se le se tohun ni yen o
0: olorun se down ni yen o mo de
1: en ti o ba le ba orin ko ma lo ko ri be bo ba ti e je pe iru okan yen o tun mo ara e bi awon eyan se nso to fun ara o da mo fun ara e ko si bi o se ni so iyi yen nu iyi yen a so nu
0: Igba to ba n foju kere ara e
1: foju kere ara
0: e e se

0: mice.
1: Uh-huh.
0: Eh, eh, eh, to pe ah, ki wa ni ki ki chebi ki lo le to yen to ba sha mari won sha wa koko je si kan anything anyhow anything goes en to ba ti wa ko anything jare se iyi na lo so nu abi ba
1: ah o so iyi nu o
0: ah to ti pe ma ni ma
1: be ni ti tori pe gbogbo eni ti olorun da bi obirin lo da oko ti e fun gbogbo eni ti olorun da bi okunrin lo da aya ti e fun eni ti o ba mo olorun e to nsin a gba nkan ti o to ko si si ani ani ninu diduro ninu diduro nibe ni olorun tin se takun takun
0: ninu diduro
1: ke eyan duro ko fi gbogbo okan e duro
0: ah diduro le ransom yan
1: ninu e no ti tun ati lododo ko rorun lati duro papa bi e se so olotu wi pe eni ti ojo e ti pe so tin ka ojo ori
0: abi na
1: si awon eyan tin ka fun abi je ki e je ki nti e mu wa bayi mo emi mo enikan
0: okay ma
1: she is a virgin ojo de tin lo lori e and she really determined wi pe ohun oni ja virginity yen ohun ti to ba ri oko ti ohun fe fe and I want to tell you opolopo married man on wa sodo e and she said no and she really waited. Olorun de da lohun. Yes, Olorun de da lohun. O si tun fun ni omo ni asiko to se yawo ton. So emi gbagbo ninu Olorun wi pe ti obirin to ba mo iya ara e. Like bo mo se so le nkan, ti o ji laaro, to wo mi ro, to wo pe ah emi lo Olorun da to rewa to bayi. Even ka won eyan ma so fun pe ugly. Kawo eyan ma so fun pe ko da to fun rare ba bi ara e wi pe mo dara mo
0: beautiful
1: mi Olorun da mi dara o da mi pe gbogbo to birin ye ko ni ni mo ni so mo ni ori ofe lati ni oko mo ni ori ofe lati bimo gbogbo ti obirin waye wa se ni mo ni ori ofe lati se ti eyokan yi ba ti wa ni okan obirin to nduro fun oko to dara o ti di dodo ade ori ti awa ko si ni fe oko loko
0: ah oluwa o won ba wa soro laaro yi pe eh ma compromise ma so yi yen nu
1: rara
0: e tori pe boyo ti pe
1: boyo ti pe abawon eyan tin soro abawon eyan tin bu obi te le ma bu imi
0: awo bi gan ko ton dale gan lo on ti omo mi
1: mo ti ba gbaja se yawo mo ti ba mo ti bi omo ele keta lo
0: jo yen to kilo ba kiri
1: do ti mi o nse rara asiko ti e to ba ti to olorun ma se eyin na wo ni bi ti eyan ba ti ni ibeji eh nti taye gbe wa ko ni kein de gbe wa I can say it practically
0: Benny.
1: Because I have twins too and I know what I'm saying
0: Benny
1: okunrin ni awon mejeji iwa won si yato ise won yato gege bi ori ofe ti olorun fun mi gege bi iranse olorun awon ti olorun da sinu awon mejeji
0: o tu yato
1: o ti fi oye eye mi ma o yato irin ajo won de yato so ti eyan ba ti ni isokan wi pe ohun ti olorun o sese ki okunrin ki boya idile ti bi obirin merin wa ti eyi agbalagba to je akobi tabi to je ti o ti loko ki eleyi to gbeyin ko de loko emi ti ri o ti sele
0: emi na ti ri dada
1: to gbogbo eyan wo pe
0: eni emi na ti ri last born lo koko
1: mari so iru akobi yan ma wo pe se on wa saye wa ko saye wa olorun toju oko ti e sibi kan o sese ko je pe olorun si mode oko e lowo si taste ohun to ntoro lowo olorun
0: ah oh my god
1: Benny o le je pe iru ipe ti oko e wa lowo lowo ko ti iwo tin ti olorun le yanda fun bi ohun to dara lowo olorun fun
0: oko e bale
1: Benny
0: ko mu fofu
1: fi awa bere si ni mode a ma teme a ma tun se a ma se titi ngba to ba ti da a sese wa yanda ki omobirin yen lo pade I want to tell you ko de si bi ti won ti le pade o le je ohun ara won ni won kan gbo lansan lai ti roju ara won a de wa connected a gbagbo pe yes egungun iha mi re a de ori mi re a de lati be ise de ma se and before you know it a de ja so pe
0: e ja wo nkokon eh gege bi o omo olorun eh topic o se gan mo fe ka sare lo time ye die eh kojo yen to lo gege bi omo olorun mo ni iranse olorun kan ti won se testimony eh ni convention read

0: bim ta se pare
1: okay
0: eh bayen ni awon ti duro fun omo fun o ma ti n lo bi se 25 years abi 26 no pe eh won ni awon awon de ma n so omo loruko n church awon eyan pe joko awon fe se so omo loruko fun eyan kan baba omo ba be si nke lo ba nke ah awon pe ki lo n pa yin lekun ko ni daddy eyin ni
1: so sukun fun
0: pe eh te sha so gbogbo omo loruko pe pe lati jo eyin de ti ba dagba bayi ona wa so pe rara o awon oni tori e ka won wa ko wa yin ina yen sile die eh eje yin na temi sile ki le ke mi na ti e le ke ta won ko ti mo se
1: ki ti e fi le no mo
0: hey eje ka won ko to sele le ni many people lo so yi yen nu ibi ti olorun wa fi wa si asi nbe sugbon niru irin yen se gbogbo eniyan lo le duro be
1: gbogbo eniyan ko lo le duro ma titori pe awon nkan to yi wa ka ninu aye lowo lowo egan lo poju nbe awon oro shata awon oro abuku awon oro ebu e oro mi wa to je pe tiyan ba gbo bayi ah a ma wo pe kilo nsin
0: won aye fun
1: kilo nsin duro se laye
0: imagine
1: ko ti e ni ro pe kilo kilo nsin duro se ko n kuku pale mo bayi ko n ma lo sugbon bi mo se so le nkan pe awon to ba mo olorun won eh o se se fun won lati le duro ba se ka eni to ba mo iye ara e ninu iwe Matthew chapter 5 verse 13 yen pe awa ni yo aye eh oni sugbon bi iyo ba di obu kini a o fi mudu koni lari mo bi ko se pe adanu ki o si di temole ni atelese eniyan iru ranse olorun te wi yen mommy o mo olorun to nsin ni o mo ara e pe iyo ni olorun fi ohun se o mo yi pe to n ba dogbon si ohun adi atemole gbogbo ise ati ise e to tin fi sin olorun ni iye odun to ti fi sin olorun o mo po ma waste so fun lati duro o ri pe ere ni
0: ere ni
1: looto awon eyan le ma bu awon eyan le ma so pe daddy eyin na le se na awon ranse olorun kan ma n fe yawo so ba e kan ma fe lo mi o ma loyun e de ma send e abroad ade bi mo sibe ko de send to ma mo anything
0: igbawo na wa ni mo na
1: eh won mo bo believe pe a ko bo for some time
0: achieve
1: sugbon to ba yanko se ko ni tu bele we revelation ni mo si ri ewe ati agba duro ni waju ite adajo Christi lati gba on ti won se ni ara iba se rere iba se buburu un to ba fi mu ewe lati jiyin un to se what of agba ki se agba nikan to tu ni ohun ni ipe to ti n sise olorun to ti n so omo opolopo loruko ti awon eniyan ti mo amoye opo omo to so loruko gan a ti re to ti wole oko
0: da beni
1: so ki lo wa fe je eri e ti o ba le duro do ko rorun bi mo se so le nkan awon to wa ninu aye yi
0: boya ka wo pe boya awon kan ti a fi pe ni yi e boya nkan ta fi n báwo ni kí n ṣe sọ àwọn nǹkan tí àwa ń wò bíi yìí bóyá kò ń ṣe òun gangan àpẹẹrẹ tí à ń rí bíi yìí ẹlòmíín lè pé owó lòun lè fi ra iyì tàbí nǹkan kan.
1: Rárá rárá ìtumọ̀ Yorùbá nígbà míì wọ́n máa ń sọ wípé béèyàn bá ń lọ
0: gbogbo
1: owó lọ tó pàdé yìí kí ló fẹ́ fi ra iyì ọ̀hún
0: ṣèbówó
1: ni ó fi ra iyì nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run kò rí bẹ́ẹ̀ o nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run kò rí bẹ́ẹ̀ títorí pé bẹ́ẹ̀ ni a ti rà wá ní iye kan a ti rà wá ní iye kan iye yẹn kò sí nǹkan tí èèyàn lè fi wé
0: kò sí nǹkan
1: tí èèyàn lè fi wé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò olóòtú ẹ sọ wípé ohun tí a pè ní value ohun tí ọlọ́run dá fún wa ni àwa kọ́ la dá fúnra wa a lè dá kò ṣeé
0: ṣe
1: kò ṣeé ṣe béèyàn bá lòun fẹ́ mu kúrò gan kò lè mu kúrò torí pé ọlọ́run ti dá a mọ̀.
0: ẹ ti máa ń wá ní mo fẹ́ dàbí tí yín kì í máa.
1: ah
0: let me just be like somebody.
1: kò ṣeé ṣe ma kò ṣeé ṣe èèyàn máa tẹ̀.
0: olúwa ni mo fẹ́ bí tí kò ṣe ni kò ṣe ni kò ṣe ni bí mo mi tó yìn.
1: I will always be myself you will always be yourself. Àǹtí Mọ́dẹ̀ ṣe máa ń sọ lóòótọ́ pé wọn ò ní fẹ́ lómii ṣe wọn ò ní
0: fẹ́ lómii ṣe mí o.
1: torí pé ohun tó ọlọ́run dá sínú yín mà ọlọ́run rí i pé ohun tó fìtì yín ni ó fi capacity sí fún yín ó fi absorber sí fún yín láti lè carry on. temi ba ni mo fe ma se nsin mi ni absorber yen possibility wa fun mi lati se sugar at the end of the day ma party ma ma party
0: ma da bi eyan
1: ko se
0: ma so fun wa mi ma da bi eni
1: ko se se
0: eni a wo like in kokon wa to fun wo na
1: be ni discover and to fun eyan sise le lori bere sini ma wet e ma wet e before you know it
0: o de madam ah inu video do final contest ola re e jona bawo la se le trade kini as in you trade your gold for lesser things
1: mo
0: ko fe ke ka kon ku lori be ye opolopo nko to gbe dani o ti wa ta jeun mo fe ke pe koko ke cover e up ni o
1: bi e se so le nkan ma pada si oro iranse olorun ti e so le nkan yen
0: right man
1: Benny, eredi ti mo fi fe pada si Benny wi pe eni omo ti eni ti won wa so mo e loruko o nsunkun fun won ki lo se nsunkun anu won se pe ah iranse olorun ta de mo to gbe otito dani to de duro lori otito ah to de ngbadura fa won ta won bi mo to de nso mo awon loruko ki lo wa de ti o fi bi ti e o de duro eredi to fi duro ni pe ko fe so iyen nu ba o lo se le so yi nu ngba ngba ton ba fun la moran pe ah daddy aye nse ru e eyin na wo mo kan ko so mo to mo ma senu e firin o ma se ko ni si problem
0: a
1: ma ba yin arrange e
0: ati gbagbale e ma toju e
1: everything a ma arrange te ba fe ko duro nigeria ma fly e won de se won di daddy eyan ma worry o e kan na ni te ba kan ti e kan na ni ke kan si laso wo taba ti sila osowo lekan e ma wori itoku e file fun wa won a duro ti ma won a duro ti won a se pe ko sa le so iyen nu won a kokko niyan sugbon fun awon ti o se boya ranse olorun boya obirin to wa le oko tawon eyan tin so orisirisi to tin ba ka ojo gbe yawo pe so mo pe wedding e ti pe 10 years so mo pe wedding e ti to 15 years for how long you will do this e won no warin bayi wa se bayi ta mo go see problem just one stand ni just one stand ni te ba de ti se oko ya de ma yanju eto ku so ko se to ma mo wi pe
0: kokon sele
1: at the end of the day mewa ma sele tori pe leyin pe aro fun awon eniyan ngba ti asiri ba tu a tun salaye fun olorun be na tun ni boya ari eni to nwoju olorun fun nkan boya ko ni to e wo ru arabirin ti mo so yen o lohun oni ja ibale un se tori pe o mo pe to n ba ti ja iyi yen ti sona
0: o de
1: le ri pada mo o de ti ba eleda ida ma je mu pe en to ba ma gbeun sile oni o ja ibale o so lati so iyinu ona to po ni be ni emi to tun da be nipa ki tin se pe boya pe ona ibalopo abi pe kini ke eyan ma fi enu
0: okay
1: ke eyan ma fi enu ba ara e je fun ara e o le so iyinu
0: ero aye to ti wa wa yi
1: bẹẹni pe ohun ko ti esi nkankan to n sise fun ohun ko ti esi nkankan to n gbogbo eyan kan sa n kan sa n se ohun bo se ohun gbogbo eyan kan sa ti o ba ti ri ara e ti o de le ma so wi pe in to n ni re o le so nu ma o le so nu unknowingly ti o ni mo o le so nu aikiyesara
0: agba nkan ti o ye ko gba
1: nipa aikiyesara eyan le so iyi nu eyan le easily
0: ki lo sele si joseph
1: nipa atenuje eyan le so eyi nu e wo isa ati jacob oni kin le gun ibi mi fe ni si kini ojo ori
0: ki
1: lo fe fi se ale bi pa mi what do you mean
0: e bi ton pa lowo
1: lowo just let me hit
0: I want to take something e sha fun mi ni kokon
1: koro ojo waju koro ola even koro se ago melo la wa koro n to le sele ni ago meji osan eni o ro n to n sele lowo
0: kia kia kia kia
1: o n ko ni di ounje to n ma je be ni opolopo elomi ton ba fe gbe contract fun a wo pe kilo wa nbe jem se ba se bi kin sha ti acquire nkan ti mo fe acquire ni a de so iyi yen na a so nu i value o ha accomplish integrity eni ti o ba ti ni integrity vel value yan easily ni o ko de ni mo gba ogun ara e bayi
0: lo ma fi ma sonu o pa fi sonu mo ro pe leyi o ko sen ti o ba laaro yi ko sen ti o ba iji ti olorun da mo wa okolopo lo sonu fun re ninu emi ta ba ti wo ninu ara awon ile koko wa ti o ye ko kan lati wole sibe
1: be ni
0: sugbon sin se lo nyoju tori pe o ti ba le je nbe o ti ba re je nbe fumi to reta o mo to fe gangan o mo ru eyan to to je gangan o gbere bo se ko gbere awon to darapo mo wrong association won ti je kan ko emere tori o mo ru eyan to je o ta be enu mi dun pe mo ma ba wa soro yen dada laaro yi won ba wa so je ko ni ka ku wo se mo si ni yi lara mo se olorun kan si ri lara mi mo se mi ti ta fi je pa se mi ti sare ta tori o fe platform emi na fe wa nbe ke ke lo to ma gba kini e wo anything anything
1: eniyan mo fe ko boruko temi na
0: be ni mami anything we must get there we must agbodo se bon ya kilo nse le won le ma wo ran o de ta olorun a de sun seyin awon pe o ti ku fun ara e lo ta
1: be ni
0: to trade pele to fi je on olorun arun wa lowo laaro yi inu mi dun pe mo ni ni alejo lori eto wakati e ma gbadura fun wa o a nilo adura gidi tori nkan ta nso yi e to ba ronu dada to ba so yi nu apoloko n fi omi je wa lowo
1: bayi ton gun ori oke kaakiri
0: oh my god nkan ta rora so laare opoloko wa lori e ti won ti so ti won ton wa gbogbo nkan na fi wa
1: beeni
0: gbogbo nkan na fi wa ṣugbọn agba pe olorun o kun fun arun pupọ ibe yen le ti ma gbadura fun wa laaro e ka to release yin lori eto wakati yin e wo to ba mo pe iyo olorun si wa pelu e mo fe ko guide pon pon dada mojuto ma je ko bo sonu ma je ki eyan koko fi eto gba lowo e ma e ko gba kuro lara e se ora won to ba gba yen awon na no ma so fun e
1: awon na ma fi
0: honestly awon na ma so
1: pe
0: ta ni lati gba o awon ebi ton mu e lo awon na no ma salaye
1: be ni
0: iwo ni ko duro gege bi
1: juwe fawon
0: yi ele ti olorun da e mo mi e gba gbadura fun wa e de ma fun wa ni number yin ke to gbadura laaro yi won je iranse orin won ni ise iranse fun awon obirin a ni oro ofe lati pe number yen boya kokon ru wa loju ninu irin ajo wa gege bi obirin odo tabi iya ninu ile tabi iyawo ninu ile everything to ni se abi ma to ni se pelu awon obirin e pa pe number yin ma
1: 0800 6 0 6 0 3 6 3 6 0 4 0 4 4 6 4 6 tori igba mi network MTN
0: ma
1: 0800 85 85 07 07 44 4 4 89 89 0800 85 87 07 44 89 89
0: normal mejeji oni o lo sodo evangelist toyin anivi inu wa dupe je bukun pupo fun wa lori eto yi loni oluwa masagbara yi dotun e je ki fi akoko iki e ma ti pe won e jo e fun wa ni aye die iseju perete loku kadide lori eto laaro yi e je ki awon baba awon iranse olorun ti won se ojo ibi ninu ose ti a lo so yi mu ni ori ofe lati celebrate yin ati wa nu ajodun awa ni convention e ma binu mo ki bishop aremu baba solomon olusegun aremu papa delight happy birthday daddy mo ki yin lati ori eto wakati yin Pastor Afolabi David, anointed David, Moki, you know, happy birthday to you. Ben on Moki Bishop, today, Bamigwe Faya Yaya, Laba, Wakati to Sile, Moki, Kugwein on Moki, Moki, Evangelist Visayo, a big good day, Alleluia Voices, I want to Shagamu, Moki, happy birthday, Gugwein, mo celebrate, mo celebrate to you, Eva Shio Polope, Lori Laya, oh, we can't wait, Bamigwe, Lati celebrating, Motis of Besemi, mi ya se pupo e lori ile alaye loruko oluwa mama anivi e gbadura fun wa
1: oruko jesu
0: amen
1: Oruko Jesu.
0: Amen.
1: Oruko Jesu.
0: Amen.
1: Olorun baba wa yin agbe oga lopolopo. Agbe oga fun anu ati ori ofe yi. Amolore a so pe o se gba ope wa
0: amen
1: fun gbogbo okan to n gbo mi tabi to n gbo mi loruko Jesu olorun ko sure fun yin
0: amen
1: agbara olorun alaye loruko Jesu o ya ko darapo mo aye yin
0: amen
1: lowo lowo labi ohun yin nibi kibi ti a tin gbo mi loruko Jesu Kristi iwa laye agbara tin be ninu eje Jesu ko lo ma sise fun wa
0: amen
1: mo so tele sinu aye gbogbo okan to n woju olorun fun iru omo loruko Jesu Kristi ti Nazareti inu yin ko si fun omo.
0: Amen.
1: Gbogbo okan to n woju Olorun fun oko to dara. Papa awon ti ojo ti lo lori won, mo soro ase sinu aye yin, ohun to n da yin duro to n di yin lowo yen loruko Jesu ko fi ona le fun yin.
0: Amen.
1: Agbo la fi wo yin ni. Ami kan la fi sin yin lara ni. Ise kan la fi sin yin lara pe o ya lo ma wu wa yi. Mo wi loruko Jesu Kristi ti Nazareti ina gba kuro lara yin. Mo wa gbadura fun gbogbo okan to n woju Olorun fun ohun kan tabi e keji loruko baba tomo temi mimo ase tohun ti anu ti mo dawun adura eni loruko Jesu ko bale yin ara ko tun yin o mo gbadura fun eto yi loruko Jesu ko ma tesiwaju atokun loruko Jesu Olorun ko sore fun yin loruko Jesu ko ni re yin o ise iranse yin ko ma gboro si ko ma peka si e o ni se daduro e o ni se di lowo e wa ni didakuda e o ni jora yin loju ogo foruko oluwa
0: mo
1: sore fun gbogbo awon moju ero pata pata Olorun ko sure fun yin ile ise splash loruko Jesu ko ni jona e o ma gboro si be lori o ogo foruko oluwa Jesu oluwa wa
0: amen loruko Jesu e je ki pe mama e number mama to yin an vi le kan si 080 8507 4489 080 8507 4489 tabi 080 6036 0446 o na ni e le fi pe won ni kete ta wa dide lori eto wakati yin fun toni o se to bo na la tun pade ara wa fun akotun mi lati wa keko lati tun ni ore ofe lati yin olorun pelu wa ni kon ni splash of fame lori eto wakati yin e ma ki apoti eri kokuro nu aye yin tori wa laye olorun lo njebe o dabo.